0: yung matswa.
1: Oo.
0: Kanay, patay pa ba?
1: Iskos pa rin ang mga dalawa.
0: Ito ka lang.
1: Agos na mali.